zure maobu na so na eri gi izizi otu totu kwanuru gi na anyure eze ifo ele eze mbu maka na o na ekwe ku ura ga gi na anya ma chokwa ki ifo eze ozo enula maka Orodent powder Orodent powder bu no omani chogu maka eze mbu ga hu ezure onu si na kwa hindo zi metu tachara eze na onu anyi wane nke 70 gram onu egu ya di puku nera isi ke 100 gram onu

ịjụọ onwe gị, ihe a na-ere ugbu a, kedu ihe ọ ga-enye m n'ahụ, kedu uru ọ bara ahụ m? Ị na-eme otu a, ị maa na ị ga na-eri ihe arụ gị chọrọ dịka o si kwesị. N'ebe a ka anyị wụsara ọwara na ya bụ nkata anyị na-akpa ka o si gbasata nri ndị be anyị na sickle cell, ka mmadụ ga-esi wee were uche ndị agba ochie nke dị n'ime nri anyị na-eri maka esi esi ya, maka esi eri ya, ka o wee bara anyị uru na ọgbọ nke a anyị nọ n'ime ya. Daalụ. The program remains, life goes on. We shall continue in a jiffy.

0: na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etuteta ha si agwụcha. Bịa ka mụbụ fonu gosi gị otu o si eme. Lee anya, ụgwọ ọnwa onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. Ose etigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka oche nje gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwaa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye gị three. Ọbanye ego nga refresh apụ niile dị na fon ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị ezi ha. Ịmakwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu nkpu oge eti ma ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a agwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri o ka fon gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na ọtọ update gị. Lee ma ọ nwere apụ imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie taa bụ ndị na-anaghị eyi ụzọ mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.